0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginol. Hey, that's a beanie for you, Guerrera. That's what was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, sa sulit. 27 pesos SRP lang. Sweethearts. Pero pa rin yung panahon natin, ano? Cloudy pa rin, ano? Pero mukhang makakapagsampay naman tayo. Kasi kagaya rin kahapon, ganito rin yung panahon natin pero hindi naman siya umulan. O sana ngayong araw na to ng Sabado, maging kaparehas nung kahapon. Bagamat medyo cloudy at parang dagum-dagum, di ba? Pero hindi naman umulan. Para sa mga naglalaba o maglalaba, good news yan. Pero sana nga hindi talaga umulan, ano? Pero kailangan alerto tayo, ha? Alam naman natin kapag ganitong dagom-dagom, may possibility talaga na mag-ambon-ambon. Kaya naman, kapag ka nagsampay ka na, bantayan, bantayan, ha? Hindi ka gaya ng mga tag-ini talaga. Pagkasampay mo, sige, tulog na ka. Pag matani mo, uga na. Ngayon, hindi. Ay, kumpiyansabay. Magandang umaga po na! Ganahan yun ko maminang sa inyong station kay Patsyada Kayo inyong mga sounds, ha? At si Sherlinda Aguilar ng Zone 1 Buara Bayabas. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Sa may Zone 1 Buara Bayabas. Pwede ba mag-appeal sa The Price is Rise Overload? Sherlinda Aguilar. Ay, good morning po. Madagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hindi po yung mga silingan ba? O na mag-hard FM diha ba? Aron makadaog po sila og bugas at groceries. Talking about bugas at groceries, ito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha, mga sweethearts? Paminaw, paminaw, paminaw. Eto, to. O, unahin natin itong si Cristita Tadio. Cristita Tadio! Uy, Bayabas to, ha? At taga-Bayabas, si Cristita Tadio. Nakadaugang bugas at groceries. Ganun din si George Abesa Jr. George Abesa Jr.! Nakadaugsad ka? Taga Ramonal Village sa Kamamanan. Si Mayan Fuentes ng Carmen. Oy, Mayan Fuentes! Nakadaugsad kang bugas at groceries. Carmela Durano ng Bayabas. Ang dami na nanalo sa Bayabas ba? O, Carmela Durano ng Bayabas, congratulations, son. Nakadaugsad kang bugas at groceries. Rafi Tantoy ng Lapasan. Oy, Rafi! Dali na, nakadaugsad ka. At si Jose Leong. Jose Leong ng Marjun Taxi. Punta kayo dito. Dali na, Sabado naman, baka wala kang gagawin. Pagkatapos mo maglaba, dumiretso ka na agad dito, ha? Bring your valid IDs. 19 minutes down, 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po! Padayon lang, ha, sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore!
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM, again on A31 after 8 o'clock. That's Kabisado. So from Forbes page. Teka muna. Eh, magandang umaga muna sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nakalanding na o sa kanilang mga trabaho ngayon. O, Sabado, ano? Hindi naman lahat kasi walang paso pag Sabado eh. Ayong madalas, pumapasok pa rin kahit Saturday. Yung mga government employees, yun, wala. Pero sa ngayon, uso na rin yung pumapasok po ng weekend. Before, dati, hindi ganun eh. Usually, wala talaga pasok pag Saturday and Sunday. Pero ngayon, yung mga kumpanya, isan nga, Sunday, may overtime pa. Di ba? May mga ganun, diskarte pa. Anyway, ang dami nakikinig sa atin sa may bahagi ng kamamanan talaga. Ito, kagaya na itong texter natin, no? Ramonal Village, especially sa Garonita at Mabini family. Ramonal Village ito, ha? Garonita at Mabini family. Yeah, good morning. Oy, may nanalo ng bugas dyan sa may Ramonal Village. Si George Abesa Jr. Baka silingan nyo to. I-remind nyo siya, ha? George Abesa Jr. Congratulations. Si, Wadwad Nasad, ang mga HBGs karon. Good morning, Jason. Si HBG Jay, magandang umaga. Ganito si HBG Jerry, magandang umaga. Kay HBG Noel, magandang umaga. At syempre, HBG Joseph, magandang lalaki. Magandang umaga sa inyong mga magagandang mga lalaki. Maraming salamat, ha? Itama inyong mga orasan. We got 8:33. Another breaker, another break is on cue. I got this breaker, a little breather din para po sa lahat. At syempre pa, marami pang mga music asa sa inyo. What a sweep up ahead, ha? Kaya naman ang tabayanan, mga sweethearts. Ako pa rin to, si Jason Steve pa rin hanggang alas 7 ng umaga. Manatili lang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again. The order city 93.7 Thunder FM. Boogie Noin. Street Boys. Sayo ng puso at 8:45. The answer was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigat ng salasa. Suwak sa bulsa. Brother Damsoy. Magandang umaga. Maraming salamat. Nanlaban na ka?
1: Gabi.
0: Huwag kami pasok sa trabaho dito si Brother Damsoy eh. No? Brother Junros! Oh, sa may JL Flower Shop na may bulwa, magandang umaga. Mga tropa natin yan. Maraming salamat ha. Kamusta kayo lahat dyan. Eto, naminod sa Jarong Buntag. Hindi nawawala to. O, Galas Family, si Tatay Nicolás, si Mami Elaine. Magandang umaga po. Mga taga Burgos, Del Pilar. Mga taga Barangay 31. Si Kapitana Wabe, magandang umaga po ha. Kapitana Delia, good morning. At sa lahat ng mga nandyan sa may Barangay 31 na naka-Hard FM. Uy! May buntag! Tagang salamat ha. Mga taga Barangay 26 din. Oh, good morning! Talaga naman! Napakarami nilang naka-Hard FM ngayon. Uy! Mayong buntag diha. Sa ibig pamahaw diha. Sa page pala natin, dami ding message eh. Si Ate Fel, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw diha. Sabi ni Ate Fel, shoutout sa Turong Botoy na is about 3 fresh from Abuhan. Matanggal sa hangover. Magandang umaga ha. Ganun tandao kina sa lahat ng Hartinians. Yun! Yeah, maraming tiyo. Ate Fel, good morning. Sa inyong mga silingan diha, good morning. Turong Botoy, good morning. Eto na yung mga taga Kabakungan, Claveria, Misamis Arental. Shoutout sa kanyang mga anak daw kay Rian Joy, kay J-Rec, Uzon, Zephania Kezeya. Yeah, good morning! Thank you so much for always listening. 8:47 at the clock, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more! Stand by lang mga sweethearts, ha?
2: Park 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Let's send a call for you with panaginip. May nagdamgo pa ba di ha? May natulog pa? Sabagay, ano yung mga estudyante natin na wala namang pasok today? Sige, tulog lang. Bawi. Mm-hmm. Padayon lang sa pagtanday-tanday di ha. Edul sa family, magandang umaga sa inyo. Mga taga Zone 4 Payabas, nakikinig sa atin si Nelson Dulsa, ang motorella driver dyan sa may bahagi ng Payabas. You know, shout out sa mga senior citizen, Lago at Edul sa family, naminaw daw karong buntag. You know, maraming salamat at nanonood. Ako po'y magpapaalam na muna. Sa Lunes na Santa, magkita-kita. At syempre, i-follow nyo ko ha, yung aking Facebook page, yung naghulat ng ninyo. Alright, Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. Abangan nyo po yung ating YouTube channel. Abangan nyo po ha, para sa lahat ng mga mahilig sa mga horror stories dyan. Ha? I-announce sa atin yung pangalan ng ating channel. Okay, i-follow nyo muna ako kasi doon ako magpo-post kung ano yung link. Abangan natin lahat yan mga sweethearts. Maraming salamat. At tabihan na natin, magbabalik tayo sa dekada 90. Going back through time, 1990s. Susunod na po dyan si Harvey Stone para sa ating The 90s Hour. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. Everybody!

92.7 Hot FM again, Dioro 93.7 Hot FM, Bukidon, 6 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado, everyone! Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama nyo ngayon, Harvey Stone, hanggang alas 12. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, ang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

9:47 ang oras natin, sweethearts! And happy, happy Sabado po sa lahat, ha? At kayo, nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama niyo Harvey Stone sa ating programang The 90s Heart. Ito yung isa sa mga pinakamasayang dekada po na na-experience ng batang 90s, yung ating mga boomers, ating mga Gen Xers, mga millennials natin. Oh. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Sabado morning, ha. And ano ba yung mga ginagawa niyo diyan, yung mga naglalaba, yung mga ano ba, nagluluto? Grabe, nag-food trip, ang sarap naman, 'di ba? Ano ba yung gusto niyo ipatikim diyan? O pwede kaming pumunta diyan sa bahay, magsugod bahay kami para tikman yung mga niluluto niyo. Ibang sarap mag-experiment, lalo na't kumpleto po ang inyong ingredients, di ba? Pero ngayon parang sarap kumain ng spaghetti. Anyway, happy happy listening sa ating mga drivers, ha, sa North Point drivers, sa may Stayag. Hi kay Marlon Bart. Happy happy listening po sa inyo, ha. And of course, sa mga kasamahan niyo, mga Green GSM drivers, happy happy listening po sa inyo. Good morning, Uncle Fern. Eto na. Grabe, kakagising lang yata ng ating bouncing baby boy natin, ha. Happy happy listening sa inyo, ha, Cole. And send my regards kay Mommy Faith, ha. At hope to see you soon. Ano ba? Wala tayong gagawin mamaya. So, PM ka lang sa akin, ha. Hi din kay Mommy Marilyn Gonzalez. Nako, bakasyon na naman si Mommy Marilyn, ha. Papunta sila ng Hidden Valley sa may Baungon. Batiin natin yung mga kasama niya, ha. Si Master Handogan, si Gemma Asikia, Susan Mugot, and also kay Master Muntibon and si Ruth Montibon. Maraming maraming salamat, Mommy Marilyn. Kasama niyo kami. O kahit anong saan kayo pupunta, at least kasama niyo yung Heart FM, di ba? Good morning din kay Marifel. Oo, tapos na akong mag-breakfast. Good morning sa imo, Marifel.

0: 927. Good morning din kay Dato Kennedy and also kay Kevin at saka sa mga kasamahan nyo dyan, mga silingan nila diha sa may Quezon Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat. Alas 9.50 na ng umaga. Padayong tao with more music from the 90s dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 2022 oras natin, sweethearts. At kayo ay nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang araw Sabado po, sweethearts. Especially yung mga timbahay lang natin ngayon, ha. Medyo nagtitipid kaya wala munang gala. Ang sarap sanang mag-beach. Ang sarap sanang mag swimming pool, di ba? Yung malamig na swimming pool. Singlamig ng ex mo. Oh, di ba? Pwede dyan sa may hasaan at saka dito din. Ang daming mga swimming pool natin dito sa CDO, ha? Oh, yung mga walang budget pang swimming pool, ako pwede na yung inflatable. Magkano lang yung inflatable? Tapos, pwede nyong gawing negosyo, di ba? Bili ka ng malaking inflatable, lagay nyo dun sa garahe nyo at saka imbitahin nyo yung mga kapitbahay nyo. Tapos, kahit tag 10 pesos lang, pwede na yun. Anyway, happy listening Mami Elaine Galiza at saka kay Joseph Ranara. Bati natin lahat ng ating mga iputada taxi drivers dyan sa may Bloomingdale, Ipunan. Always naka Heart FM yan. Maraming salamat sa inyo mga gwapo, ha. And syempre naman ang ating mga Zumba mamsies natin dyan, ha. Ate Carla and friends, happy listening po sa inyong lahat. At wala, kailan kaya ako magiging number one follower ni Ate Carla, ha? Hindi na lang ako nag-heart or basta. Silent follower ni Ate Carla tuwing kumekembot si Ate Carla sa kanyang mga videos, di ba? Parang nakakahawa talaga. Anyway, keep on dancing, Ate Carla. Hope to see you soon. And hi din kay Munsur G and family. Happy listening, ha? Sa mga cute na cute niya mga kids, si Asharky Boy and also kay Elsa Girl. Happy listening po sa inyo. At saka si Arabella din. Mga sweethearts natin dyan sa may Ipunan, ha? Wishing you luck, Arabella. Meron siyang competition ngayon. And of course, sa kanyang mami, happy listening po sa inyong lahat, ha. Mami Marilyn, mayong pagpaminaw sa imo once again. At yung ating mga sweethearts din dyan sa may Don Carlos Bukidnon. Dito po sa may Malaybalay at saka sa may Valencia. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha. 10:24 ang oras natin. Babyface coming right up. Right after this short break. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:38 ang oras natin, sweethearts. Oy, batiin natin ha, yung mga sweethearts natin ngayon sa may Intelli-Air air conditioning. Nako, for sure, napakalamig dyan. Diba? Unay good. Happy listening, ha? Sa mga branch nila, dyan sa may Vamenta lang yata yung branch nila, diba? O, tama ba ako, George? Anyway, batiin natin si Sir Robert Tagaan Jr. Ay din kay Rosaline Behega and kay Maui May Ann Fuentes and of course kay George Abisha. Well, congratulations once again sa mo, George. Isa siya sa nanalo ng bigas natin sa ating The Price is Rise Overload. Kaya dapat mo lang gawin is mag-tune in palagi. Hindi lang palagi, araw-araw dapat ha, minuminuto. Nakatuto kayo pa dito sa Heart FM. At saka mag-register lang kayo. At of course, maghintay kung kailan tatawagin yung mga pangalan nyo ha. Happy listening po sa inyo. And, hi once again kay Marifel. Ano itong yung request? Starting over again. Oy, mamaya yan ha sa programa po ng George Music from the Heart. Alright? And also, happy listening sa ating sweetheart. Si Ate Carla once again. Happy listening. Demzoy. And Don Cas Taxi, happy listening po sa inyong lahat. 10:40 yung oras natin. Magbabalik ako with the music from 18s. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL coffee mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL coffee mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Can you feel my heart?
3: This is
4: 92.7.
3: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidun, 10:53 ang oras natin, sweetheart. Happy, happy listening kay Munsur G. And of course, pabati ng happy, happy listening kay Ami Olaer. And hi din kay Mama Rose, kay Auntie Ann, at sa mga Zumba Momshies ni Auntie Carla. Happy, happy listening sa inyo once again. Happy, happy Saturday once again kay Auntie Carla. And ang ating mga taxi drivers ngayon ng Alta Dua Taxi, happy, happy listening. At saka yung mga Robinson Boys natin, ha, happy, happy listening din sa inyo. At Kitoda, happy, happy listening din sa inyo. Maraming maraming salamat, ha. O yung ating mga Grab drivers din ng Kagayhaan, Kuya Ding, shout out to you. And of course, sa lahat ng mga miyembro at officers nila, mayong-mayong Sabado. Ating mga green GSM taxi at saka yung mga puting taxi. May yellow taxi pa ba? Oh, shout out po sa inyong lahat, ha. Yung mga airport taxi natin. Siyempre, wala silang ibang pinakikinggan dito lang po sa Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha. Kuya Noel, kay ka Joseph Ranara, and of course, Small But Terrible, at si Kuya Jay. Ito yung mga paborito nila mga music. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Anyway, para sa inyong mga requests, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ako'y magbabalik pa. Sa muna kayo. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:17 ang oras natin, sweethearts. And syempre, di mawawala yung Spice Girls ha. When we're talking about 90s hits and of course yung mga jamming natin at sa dekada 90, andun po yung Spice Girls. Actually, ito din yung paborito ni Uncle Fern back in the day, di ba? Ngayon, Baby Dolls na at saka yung Beanie, yung paborito niya. Diba? At least honest yung kaibigan ko. Shout out to you once again! Uncle Fern, hope to see you. Pwede din later. Diba? Isang set lang. Layo tayo, laro tayo ng billiard. Happy happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa my Carmen Market. Sa lahat ng ating mga vendors dyan ha, yung mga fruit vendors natin, yung mga nagtitinda ng isda, at saka yung mga batang palaboy dyan ha, na nagtitinda ng eco bag. Ako, grabe talaga. Diba? Yun ang responsableng bata. Kahit, diba, just their young age, marunong na silang magnegosyo. O dati din, titinda ako ng, ano ba yun, yung keeping, yung mga experience yung natinda dati. O, share nyo sa akin ha, para at least basahin natin dito. Happy happy listening sa Orozco Minibus, sa lahat ng mga drivers, pao, at saka yung mga pasahero nila. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka of course yung ating mga ever smiling na mga drivers din ng Donsel buses. Shout out po sa inyong lahat. 11:18 ang oras natin. All for one. Sa aking pagbabalik, of course dito sa ating programang The 90s Heart, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: you.
1: 11:30, winding on is natin, sweethearts. At kayo'y nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7, Cagayan de Oro. And 93.7, Heart FM, Bukidnon. Batiin natin ng happy listening sa Miss Hannah of Cebu. And greetings coming from Worldwide Depot. Maraming salamat din po sa pagkikinig, ha. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, Bernard, and also kay Kenneth. Happy listening po sa inyo, sa lahat ng mga staff nila dyan, ha. Busy. At yung radyo nila, nako, full blast talaga sa Heart FM. Maraming salamat, ha. Ang ating mga sweethearts ngayon na nasa bahay na, getting ready for lunch. Ano ba yung masarap na ulam na hinahanda natin ngayon dyan? Pakishare naman. Kung gusto nyo magpalawan, ako, mag-send kayo ng picture dito sa akin, ha? Sa ating messenger. Oh, yung Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Diba? Okay na maglaway. Tapos habang nakikita ko yung mga pictures nyo, lamo na lang ako dito ng monay. Isipin ko na lang, kinakain ko yung mga yung ulam nyo, ha. Ako, nakakagutom na. Anyway, yung mga nag-breakfast pa ngayon, good for you, malaking tipid yan. Oh, brunch na, di ba? Oh, tsaka yung mga nasa mga painitan section natin dyan sa kamerkaduhan natin, ha. Dito sa may Carmen at tsaka dito sa may Kogon, yung mga cafeteria natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Ang sarap talaga yung suman at tsaka mangga. At tsaka mainit na tsokolate. Yun doon tsokolate, parang nasa loob talaga yung kolonya, no? Bakit hindi siya umuusok habang yung mainit pa siya? Tsaka paghigop mo na lang, nako, paso yung dila. Happy listening sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may Ipunan. At siyempre, yung mga sweethearts natin din na andyan po sa Upol, ha. Si Sir Efren Uayan, shoutout po sa imo, Sir Efren. Maraming salamat din, ha, sa pagkikinig araw-araw. 11:34 na pong oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ang akong anak mao si Yorishin Bonito, 7 years old.

0: El Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boginoon, 11.45 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng programa nating The 90s Hard. At mamayang alas 12, susunod na ang programang Music from the Heart. Oh, sana makahabol si George ha. Oh, meron siyang importanteng lakad eh. Anyway, batiin natin muli ang ating mga sweethearts dyan sa may Intel Air Conditioning, kay Sir Robert Tagan Jr., hi din kay Roselyn Bihega, kay Maui May N. Fuentes, at siyempre naman kay George Abisha. Maraming salamat, George, ha. Hope to see you soon. At batiin din natin si 6115. Oh, yung request pala niya, yung Ding Dong Song. Wala naman tayong Ding Dong Song dito. Oh, so susunod na lang, sir, ha. Oh, hanapin muna namin yung Ding Dong Song. Oh, naka-leave na nga si Ding Dong, ha. Pero meron tayong Ding Dong Dantes dito, ha. Oh, si parang Jason Steele. Kaya yung Ding Dong Dantes natin. Oh, nabasa ko na yung message mo, sir, ha. Maraming salamat po. At hi then sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Tisha Eatery. Sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan at saka yung mga nag-take out, shout out po sa inyong lahat. And good morning then kay Mr. Ryder. Mayong udto na di ay Mr. Ryder, ha. Mami Gemma Popos ng Zone 10 Upper Carmen, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapitbahay niya dyan, oh, na nahawa na sa kanya, ha. Naka-Heart FM sila lahat. Maraming salamat din sa inyo, ha. Ating mga sweethearts sa may kamamanan, ang BBQ family, happy listening kay Lola Amy, kay Mayor Miles, and also kay Mama Hasi. Good morning to all of you. Kay Ma'am Rosa Macha, maraming salamat. 11:47 ang oras natin, sweethearts. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
2: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentine,

0: 7 Tinimuan at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
1: This is Heart 92.7. The best mix of love songs that will surely touch your heart. Music from the heart. Music from the heart on Heart 92.7.

0: to say.
1: Heart FM time. It is now 12:45. This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o Bukitag Dolyares, Kamulong Eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com. Kung di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 1:15.
0: Heart 92.7.

0: nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 1:30.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 1:45.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidary sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mga

0: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 2:12.
0: This is Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug do na sab libreng food and drinks during the orientation ug do na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: The hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 2:45.
0: This is Heart 92.7.

0: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3:19. This is Heart 92.7.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: Heart FM Time. It is now 3:35.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM jud mi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
8: heart! Can you feel my heart?
9: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 4:20. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: Heart FM Time. It is now 4:45.
2: This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Heart FM time. It is now 5:35. This is Heart 92.7.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:34. This is Heart 92.7.
1: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nung latang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay! Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: XL. Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halaman gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-an na ubanan sa maligam-gam na tubig, makatabak sa hinsong na pulawas o bilikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusyo alang sa hinsong o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:41.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro quatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag akong siguro nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga dilig ni pong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
1: This is Heart 92.7.
4: Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:15. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita.

0: Heart FM time. It is now 5:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6:43.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
2: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmi May, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 7:15. This is Heart 92.7.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.